Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a ipheta. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

0: sanibonane maphithe mosisi ake nilizele khamela lika Jesu
1: usabela wena
0: usabela ke ngikhona na
1: usabela wena
0: ay sabela
1: ngizobe
0: gosh
1: usabela wena
0: ay sabela